And that was First Day High. Nakaka-relate talaga ang kantang yan kasi balik-eskwela na naman ang ating mga estudyante sa Pilipinas. Sa lahat ng ating students, parents, teachers at school staff, welcome back and best of luck for another school year ahead. Sana'y maging exciting, productive at successful ang inyong school year. Kasabay din ang pagbabalik-eskwela ay ang pagsisimula ng tag-ulan sa Pilipinas. Kaya isang paalala lang sa ating mga kababayan na especially sa mga lugar na madalas bahain, always stay updated sa weather advisories at iwasan ang pagtawid or pagbiyahe kung delikado na ang panahon. Kung may bagyo or malakas sa ulan, safety should always come first. Make sure na may nakahandang emergency essentials at makinig palagi sa announcements ng local authorities. Tandaan, hindi baling malate, wag lang mapahamak. At syempre, habang rainy season naman sa Pilipinas, dito naman sa Australia ay winter season na. At alam naman natin na kapag winter, mas gabi ang sipon, ubo, trangkaso at ibang seasonal illnesses. Kaya mga katambay, don't forget to take care of yourselves as well. If you're eligible, consider getting your annual flu jab. Huwag din kalimutan yung uminom ng vitamins, eat healthy meals, stay hydrated, get enough rest at pananatilihing mainit ang katawan, lalo na ngayong malamig na panahon. Ika nga, health is wealth, mga katambay. At ngayong gabi, samahan ninyo ako sa susunod na isang oras para sa hottest local at international hits courtesy of Monster Radio. Magandang gabi, South Australia. Magandang gabi, Adelaide. At magandang gabi na rin sa mga ating mga kababayan na kikinig online saan mang panig ng mundo. Welcome to Pinoy Tambayan Top 10. Dito lamang sa Pinoy Radio Adelaide 101.5 FM. Ako pa rin ang inyong music buddy for tonight, DJ Elo. Handa na ba kayo alamin kung ano-anong mga kantang pinag-uusapan ngayong buwan? If you're ready, let's begin the countdown. Alright, simulan natin ang countdown sa number 10. If you're into chill and dreamy tracks, this one's definitely for you. Here's Heavenly by Genevieve featuring Gio. Number

That was Drop Dead by Olivia Rodrigo. Patuloy na namamayagpag si Olivia Rodrigo sa global music scene. Bukod sa kanyang music, kilala rin siya sa pagsusulat ng songs inspired by her personal experiences, dahilan kung bakit maraming listeners ang nakaka-relate sa kanyang lyrics. Marami rin fans ang excited sa mga upcoming performances niya at future releases. Isa rin si Olivia sa mga artist na proud sa kanyang Filipino heritage na talagang ikinagagalak ng maraming Pinoy fans. Sa murang edad, napakarami na niyang achievements sa music industry. At number 6, here's an international collaboration from Lisa, Anita, Rema, and FIFA Sound with Goals. Number 6. Yes, I'm gone.

Lawas ng Bing by Lola Amor. Patuloy na lumalawak ang fanbase ng Lola Amor, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging overseas. Kilala ang banda sa kanilang unique blend of pop, funk, rock, and jazz influences na nagbibigay sa kanila ng kakaibang tunog sa OPM scene. Marami sa kanilang mga kanta ang naging viral sa social media at streaming platforms. Bukod sa recordings, kilala rin sila sa kanilang energetic live performances. Talagang isa sila sa mga bands na patuloy na nagbibigay ng bagong kulay sa modern OPM. Para sa ating mga ARMY listeners, matutuwa kayo kasi at number 4 of this month, we got Come Over by BTS.

That was the Bae by Shonara. I'm hoping I'm saying it right, but patuloy nang nakikilala ang Shonara dahil sa kanilang fresh sound at relatable music. Marami ring listeners ang nakadiskubre sa kanilang songs through streaming platforms and social media. And ang Tabe ay isa sa mga kantang patuloy na tumatanggap ng suporta mula sa fans online. Isa rin itong magandang patunay na patuloy na umuunlad at lumalawak ang OPM scene. Nakakatuwang makita ang mas maraming bagong artists na nabibigyan ng pagkakataong may pakita ang kanilang talento. At number 2, he is one of the OPM's most loved bands, Four of Spades with Kabisado. Number

Diyan nagtatapos ang ating Pinoy Tambayan Top 10 para sa linggong ito, courtesy of Monster Radio. Salamat po. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin ngayong gabi. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating countdown. At huwag kalimutang samahan pa rin ang Pinoy Radio Adelaide for another hour para sa magandang musika at kwentuhan. Ako si DJ Elo, nagpapasalamat sa inyong patuloy na suporta sa Pinoy Radio Adelaide 101.5 FM. Take care of yourselves this winter season. Stay warm, stay healthy, and always keep the music playing. Have a wonderful week ahead, everyone. Ingat palagi, especially sa ating mga kababayan sa Pilipinas na nakakaranas ng tag-ulan. Magandang gabi sa South Australia. Magandang gabi, Adelaide. Mabuhay ang musikang Pinoy at mabuhay tayong lahat. Bye!